Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan ko. Ka numa ko ngama yor ngarai

0: Yo, dual na ko, yo mo ready yao, dual kasi la.
1: Yo, ni naman nga ko, yung mga boy power MP band. Kaya orang ngamir ja, ni mga ko lang naofia. Nga doon, coming up tiga, ka jail ngoro pakano, manikay ako. So, getting out of jail, dun ja, olal pian, RMP band. Kaya ni naman nga, man yung radar 88.9 FM.

0: Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo on radio. Napando lwanga na men. Te alma pro. Yo lengon chuchuch na.
1: Yo, huni ni mga manike nga ko. Ga Perry by Fireboy DML. Ga featuring Ed Sheeran. Kangurong amiran naman ni nga kulog ka Stara by Chris Brown. Ito na coming up chaka ka Starboy by The Weeknd. Kanino nga man, Yulong Radio 88.9 FM.

0: tuan jawal lo ka 3 o'clock milmit pa.
1: Ya wala tuan ngara Dr. Jamie ngara gang jama alts ngor ka numaga ngama yung radio tipongor nulungor yirkalangor pirtimi kunyangara 88.9 FM. Da

영원히 내 말 맞는 말랑 request 가락 많이 까였고 the hardest thing Warren H. Williams 가 mainstream 이었던데 가 던장하러 또 continue 로게다오 오늘 날이 까요롱의 sore throat 말음 매양 내리 날이 지침이래 날이 오늘 림롱 매양 리릭톤 리릭톤 야 림롱 오늘 도알 날이 도알 야코 allergies allergies 장아이 도알 막 나란준 나마 kaya ko yung malang kalbichan kam if ni yul ngo nilingo ni ngula na luka kabala nilitong ringi ringo ni ridikton yabichan woon ito nakunwangay nungo ngayangay yaka manmak dito nyangton makun nakun pinat wo na ngula pala niya nakun ngarako yaka manmak ngarap yaka rumbal mewe luka nyuka anja wal na manang manmak lachun ngayon ni rumbal ja ngaralingo ni nakun luka ngaralingo machibal chan ha mayang na ngirik ngirik tun mayang na bena na yun mena diri na itchi tira bala leka coughing na yan ngalpa ngalpa rin na yan yaka ngunin na kun na wi may pali ay kur pat ngara ko ngay yaka manjmak pat ngara le wanan na ngu manjmak ko manjloka ngunin rin na kun wala le ngunin yako ya manj allergies ya ngapa kita wo dito kanin na balan tu ngulan na nito numan ay to na kun wuruki bari yun wo to ngay ngulan na wata ide ang gama nito ngunin numan bala nungu to ngulan na ngirik na hindi tiro na ngula ya pala niya ngunin din allergies. Bala niya iling ngunin ngurungun, nguruyiri yun niya, mila karamin nga ito, that nito mayang niya rilik tunwa ka niya. Ka pollution do, ngunin na nakun na kawatay ay kun malagama, kaguyo nga rin limurun do ripun nga yatam, darataray na nakun doa na. Kawagay ngun, ka flu, ngalapara. Kabing rin do naman nakun measles, chicken pox, eh pala niya mala. Diyan ngun do ka nakun ngunin rilik tunwa ka niya, yulungun, ngapamanapan niya. Balayin, mayang liya na no kaliril. Ngunit din na kun wakadya nga ito ni maram. Kanawi ako bacteria. Kanguro kali di bacteria wal infection do, really, nito mayang ya rejecton. Bili ngunit din nga ito ni nga yataman. Balato na kun jichinda kaya nga ma. Ginawan mayang ngur na. Yuri nyo mukul ni nga ito ngunit ngurungoy nguru yari yun ya. Kabuloy nga ito, manapan na wangkay ngul na mala na kun whooping cough, little diphtheria, ngunin mala ni ngalparat na mala na ako. Ya pala niya lang na mala. Strap throat, little, ngay tungo ni manapan, balat ni ngunin mayang ya bulun na kun mriter ridikton. Kang urulap mam ngay lang ngunin diyang hindi mala, nguruki din, bacteria o ya, kulungay niya ro. Tuwa lang aran malam do, manika yung mripan, kandar kuluk maram, yan makan matubulu nga mar music, ngarap yung mripan, little things, manika yako, nawiyo kami aman. Troy Kissedaily. Abalayan ingo dapirk.

tiriyen muka dol bay ngora de balang markap min mala maj makko na yakko na yakam kara dal duktañ ngaja yan ngara kal understanding do ne mala ngay dole di lits ñu mu ko ni mala na kon nanam re mala balanya kal un le ka ngi wal nga mala ndax bu way yak na mri tri na mala ñu mu rukun wayen tat bay ngol mu na ma ngol ngi din ngay ngone ngole wes ko mañ le murung palanya re na mala makko ngone ngole nguru yal ngi ko mañ ka durarañ lap maram limurungal rumbalil wangañ ngoy mala reere balay tungni nga pamana pan ngoni dal murtu ngurungu taka ngama da kondole di ngunel murtu kamayang baj pachun limurtu ngoni bijan goya nga yan be ngoni wangañ yan nangul lang bat there's also something else there palanya mele para tungay ngoni buturun nga tan bar toka baj pachuna buturun mana pan ngai tungni di balay di ipijan na kon mele ara kadal yak ko yam nga pamana pan do yurungurungi mala toka gama nyumur ko mala nanam ro yo bacteria mala kanguruki di ngoni na kon ngurungo dao ngal malangal yakko yangal nale ngoni ngole yul ngo mayang rickton baj baj chun ga ji chimirere na kon ne to kata ka yang na mirjina wa nu kal mayang ngur tie ki mala marji na wi ngama kole ngo mirikin mala ngura kabulo una bala go ngur marangi kal mala dokta wal mala nurses kal bala nya waj pil ngur kapai di limurongo ngama kole ngo mala pat ngaran jodal nga makole ngoya ko ngona nga pake aldon gal ngol wala langal ko murungol yo yan balanya dal kal nga brada da um kadwal wangan wala langol number 1 mirikin kurukur na nga dan licorice ringin man ada licorice ara man ngi licorice ko ngai dal lali favorite ta ko ngai ngi ra ko favorite na flavor strawberry yakara jal black ko ngi licorice ko pichan wala kaya ko lali ngi ngi healthy dan na na ripo mala bile waga jana kon ngai ngoni mirichi na nan ngoi dangai ganan yan wala le nyumuk kuri na nan ngola mala mana pan balai ngai cuman kada kai main mak tri juet tri ber yan na kon nguli to kadin na kon yakam rit per bait bait chun mayang kaya kan ni to ga na mir wait pilil ditu na kon still ngurung ngai de room no yai kur kum ngang ngora mo nao na mo kan yai kur bala nya da kai ngan na mir room uncomfortable ngai ngone mir tri kawang ka jang nguni den nguni licorice root yang ara ngai ngona so kurukur ngai dole di licorice cha dole yi wanga ncha baman pe miri kin wal kan mengi miri mala ngapa ki baki sore throat ko ka bar puro do wal research ngur malang maram meri tir ngai dole main mak ngulin itu na kun nguni jama mixing kapulil malakan itu nguni ngurungi di kapuy lubulo boyon bichan mayang nguni di nungo ini 2009 study ka milkom nguni patient mala nguni nguli ka dawartun surgery ngur palawal lika ngal pangal pariyo na nawi yorom do bili na kunwala ngali chup nguni mayang ngalgari nguni wala nili yakurukum nakung wala kong mitun minyara rom go ya pala nya ka dawart maman wala li nguni chup na palatung nguni irritating na pait pait chun ngirik ngirik tun no nangula ngurungi di nguni nguli licorice tun wala lanan mayang manjmakum nguni wala luka licorice ipala nya ngay dal dao number 2 kano muldual kapo chulo mire salt water turwara nungo yun ito lorgo yun kina wa malamu na mayang bacteria damurong ko wale kaya kajaltere dito nguni rite yun ngurungi di nguni nito baki nguni tubachi ngay dap malam chichi ngalpare yun awe mangin po yun kabulo ngay to kunga yun ngay to kamarga jinawa mayang urunguni swelling po yun dul mongor una we mun ngai le ngal pa ngal paron ni to bala to ngai ngone dul mongor una ni mayang na lirik tu na swelling na ngan ngai to year maram ga try ngurung ngai di kung ka yon damurung wanga ja lai man man mak squeezing the to lime in a warm tea or warm water lil add a little bit of coco ka kanga chili ngole ni jal ngai to ni buma nungo ngir ker to na mir rom ga paich paich na mir rom to le waga ja da kon 3 plus ta kon ngai dual daratara merina ni tukang ni balanya idi yo ngo ridik tu so keep in mind when you do alma na ngara kan ya ko yang alma tu ka try ba ke wa ngor ka dwal idi malang malang lur kunda o ngala malang goro para I hope makan enjoying it's something useful no malang di pale di wangal when you start getting sore throat dwal no malang lur kunda o ma tu ka follow ka reason why ngara ngoni lur kun pick dwal malang ngoni things you can find tele di shop ngor mitin ngor ya balanya nakon jor chili
hani lyman calicrish tuol mala lacho ngai mayango tunya ngara malang tu last na june request I hope ma to enjoy till next time tunya dao dao show yolong radio ngrian.

0: Yo, thank you.
1: You ngara Johnny ngarpi je ka you listening radio 88.9 FM.
2: You ngara mile ka dipung ngara ka tuar wangan you ngara radio studio unaling ka tuan je language awang ni daro koro dao malale murto karum lakara na mire.
3: Yo, yur nalemurto dao ngama ngatil ngartumenik kay numalang nirpan.

0: interview ngara ka dwal ko chenna kana upo dwal 21st to February dwal wallo celebration mere kaya kun muni International Mother Language Day main magnito ya kulaka na mere kayul kuni kajama kana nung role
1: yo marenye ako melo ako met kare yo munya ka daruk chang rako duala ka role ngara ko de la mi arts ko enja ko ga en ngara ngole daruk mar ki bil mama being ro ngapu ge duala daruk ko nia sam ngel mar yo ngola o duala ni na mar ki community ngora o na mi le kalikan ngora Uliaka understand the Daroko ni Yurmo Dar Nauko Napaki Daroko. Angana Purnya Dwalanja Arsja Yako organization Kunga and Ramiring Anapuru Kunga and Martin Malinaga Bilma Mangoni Darok Dola Napaki or Lily Nilmurunga Yurmola
0: Kana Ripumala Darok Ningulikawanga Oningulikanga Ma Kakumit Korean Darok Pakparam.
1: Nga mga ranguli, kawrepi niya nga ranguli, daruk pak brahma kumaj kuro o walang kala daruk kuro. Bila niya rapi chandola, walawang ana, jambar pingo. Nga ranguli ni ngama, aga daruk pak brahma rungin mga nga raro, wala kuro wichandi yana, jambar pingo kuro o wipo nga raro daruk ngama, kadarangan di.
0: Kakumaj ko daruk ko ni nata marangitir.
1: Marangitir na niya nga raro, di ako kumet kunya dar ko nga ko lang ara markina yulo no la na yulo ngon li na ngon ara kumari bringo kumat speak ka ngon ni lang ara work man itna na no kala ka nga ko lang ara nganya ay ko na marma mada pulgumat mada yalur kuno la yol kya ko kuno la ngon ni lang ara work kya maria man itna ngon ara ngon lewangan na rongo na walang uli always nga rin na correct ng biyakawa nga doon lang ay kumatya straight to darok pero kumatya doon lang nakabili-bili mga nga pinyan ang uli yun
0: kana kumatya darok ni kanurong uwangan o ripoy darok to ni ngutar tibili
1: eh nga tuloy niya nga rin mga tinangon niya nga rin noon niya when I was growing up families kalaka dua ya taruk kana burungu una niro marci bala ir kalali anguna jamar kole ka sam maria ala pal mere wala wanganguli kura dua ya taruk yo bilenya pican una galen kole ngara ru marci ka ngama daruk tual jambar pingu ka wana ka angula like bala dua bala melengen be dua taruk ngara ru ngama jamar kole na Markang ngangalap balmir nga makolay ngangalap balmir na wala yung liwangan niya wala ngayon niya tarok ya yan abit yan ito la
0: kanak ko ni kagoya nga tarok nga important
1: pilit wala niya ngalimro ko look ko na tarok na kalitya na ngalimro ngunin ngalimro ninanawin ngamiri ngalimro nga la ngalimro ko marit mamamiri nga wala ka Adeling mo kaya na baman. Manila wala ya kura wangan na pala carry on na nguni kura na lila ka duwala na ingil muro na duwala na generation wangan ya kura kabitin bila wala niya ngil muro ko yung muro ko inya marci pick up nguni darok malanya mariwala na yung nguni gama to the next generation bila duwala ah marci di ka darok ngay bili bili yun ya ngil muro niya wala na maringi kumana diya nga wala maru while they're still young that walang kunye duwala language ya very very important ngilimro nga lawal nga ngura
0: yo yo klimo kadal tao laka na mir na ngay dal mayali International Mother's Language Day important ngay yo hope na makadwal interesting gamay makmal maram kalimro ng dabok makodawin Yo, yur nalimutu dawin nga ma ngatil Martumeni kay numalang nirpan.

0: Yo, ngaraya ko Wesley Damarandi ka health worker di Alil Prague ka you are listening to 88.9 Yol Ngoradia Yurta, Mindmark
1: Good morning, Bookmark Tual ngana purkanina ngara purkanaoy Leonard Kuyula Agamanjan Kite Tual ngara tulakaram na malang dao Muni ngana purun inviting Aboriginal Language Trusto Bingor North Coast ngor New South Wales ngor Amarki ngana puru dual orkam Emma Murphy ka kamarang kaura ka wamujan Leonard Kuyula ka ngara people kanoi Marki ngana puru balan Sydney lilya ka don yang ngara tunguri yunna nali ngana puru nguni Marki ka amuru balaidi ka malamanapan Ripu kuluko wal yung wal walanggal different kal mata wal walanggal ngana puru was invited being or Aboriginal language trust more being or while inviting arts na teams na manmak palanya miri waloy Muli nga na purumariki. First day, nga na puru bookmark yul ngomiti. Mula nam na mata. Nga ma nga na puru ka dao walanggong. Ngurungon nguni yul ngong walanggong. Each language group kong. Pili barkwait mo kadwal matan malalimurong ngurang nga kadarok ya mala karirakan ya mala kadao mala na purka nga ama your interns wal kagurupan ya daon wripul ko'y kagurupan dao gayark wripul ko'y kadao gurupan gayark wripul ko'y kadao gurupan gayark munding o'y di wanga po'y Ground boy walalanggoy ngoni na walanggang ngora ngoni ledi ka na walanggoli ka malakmaram ngoni ledi ka na walika maligitir ngoni ledi ka ngoni malanapur ka nama ka ngama dao ulday mo ka napur ninay secondary yun yan ka ngama dao malany Bookmark kong yol ngawong. Ka third day niya na puro. Nina. Ka ngarapi malang maram. Nakon. Ngarapi malang maram. Ngunilidi. Lurkun miyalak marikki. Nguningoy. Wanga warta ngumala miyalak. North House po yol ngumala. Ka. Nina wal nganapurungal group ngur. Arts ngur group ngur. Table ngur. Kala na pruka wanga na mira na kon bili na kon wal ngoni jal tiro wal to mil mara pan na prungal ni na ya pikan yuri ya kanga na pruka wanga na mira ya ngoni ngula kyan din mata kurnya marang mara na mira na pruka wanga na mira wana ngoi walal kana walalanga ngura Angana purukayan butro bikun walalang. Kangana purulakara na mir nakon. Yalalang mir ngana purtugurupan na malangal buk makal dao. Pichan na purwanga. Kangara ngoni nakon. Kangoni ni nakon ngara feel mulka ir. Ngara pingara dakay ngana mir. Kabalanya mir dayo. Ngana purka dao nga manguni wala langkong hindi meritir wangay na pur dao nga ma nawing or chinganang or ngamana prdao freedom school ngoro ngunili wale ka jamar kole mangete walango wal matao panguni ngana prunga madao ka pingri ngara nama nguni ngara ngama nguni dao bala ngara nama same day jamar kole nyutan jamar kole nyu 10 mak 11 mak 13 years old palanya mala ngal yun wal stay lil ka mata kurwal kawanga walangin gal walala ka pingui ngana prukana ma walan punggul bur yun wal ka pili mangi tiru wale ka ngunni le di ngunni walanga dara spice ya ko ngunni ngala laka ngal ngati it's too hard ngarako yur ngunni mata kuri ya ko ka freedom school ngai ngunni ya ko ngunni le wale ka ngunni mangi tiru ya mata nya walang ko walal
2: kun bangir
1: ngai ya ko ngunni wangan ka school nya ka ngunni le wale ka ngunni mangi tiru ya walalang ko nya wal mata nya kana mangana pur ka ngunni ngara ka malang malam ngunni ngunni di malai ngunni wale ka mangi tiru okere ngor pala ngala ko alian mari kirali di rungir limurungal yulngowal limurung kangora ngai rom tamai gitinya oi unda bilian kal kringor unni li biling ali to mai giti kal kringor yan mattau punggol go manikai go ngalapar miriwal ngunni limurung ngalapar mirirulang dur ngatil pi muka baman adiang bala manmak na may ngaraka ngunni bala ngaraka thinking na ngaraka difference na bilingual school ngay start running bala niya miri ngatil palaguliurang ngay yaka nga ra maringi nako nga igolyor but muni nakon bala niya hindi mala nakon duwali di bilingual school education or ngay important jamar ko leo because nga ra nama difference from limurungal ka nguna na ngor north coast ngor nguna wala ka school kur maringi tiri wala nga lang mataw kabunggol go kadual bala limorong nakon northeast anam land limorong limor ka maigetir differently limor ka maigetir education go palanda korean school koro kawukire limor ka yor ngo mata kapay ngo limor ka bringing culture ng limorong go ngalimor bunggol niya manika niya milkaring paingo because bilingual being stopped. Yapala niya. So, limur ya kadi ang bala magikom, limur ngon niya, limur yurta niyo, walang ngon niya markulay. Grassroots ngura, ngunan bile. Home ngura. Country ngura. Nguni nga raka difference na ma, wala lang. Pala nga raka guyangan. How nga ka ngora differences malalimurong each one of us ko barko waj. Ka then ngoni after that cha, nga napurunya ngoni third day yun. Nga napurunya mak ngoni balanya mirin ya, third to mak second day yun, same time napurunya balanya miri presentation on. Bala nga napurunya muka go on the stage, ka nga napurunya nakon ngara, ka marit miringo madarako Lynette ka gaura on the stage pala niya miri ka napur presenting na kon nga napur ngoy napur mata ka nga napur ngoy nga napur room na ngay ka ngura nga napur ng mata ngor ka na ngay ka ngura room ngur nga napur ng nyumukunit mala napur milko malangal ka give them a little picture marwal nama kaya ka ngaram maringi natyan wal ka nama nguni malangan apurong yur ngarapin espul kanoy ngunit ngaraka nga mawala lang kong dao nga mangaraka ganna mangaraka walang presentation it was different from ours kiamar kule punggulo ka mangiti teenage young age mataw ngunal niya banji walal niya ya pala niya ukiringor ka doan niya bala limurungon ulipo limur ya kamar ngitir mataw wangan naraw punggol go manikay go milkaryo kamanong go wangang riyan ngarakang country ngor with our own senior people so every yol ngo wherever ngalimur ka nina today all over the world we've got our own language we've got our own culture duari ngai ngoni gamru mala ngurun mala limrung poncha mala buk mako yol ngo nam na limru ka nina ngarakang wangang all over the world fungarako kangara kalanga mari piringo marangara kalanga lenet ko ka kaura ngai che ngara ko ngai ngai marango senior man ngai mial kera ko mari piringo lenet ya ngai senior woman lea darling mir chambar pingo kangara ping por kana ya ngara senior woman chambar pingo So while I was listening and hearing the Dao from Bukmakong different languages group kong, then I come across Wangan Kalangara Malak Maram Yul Ngowal. Duanya Ngarakalakaram Yul Ngarakalakaram. Wangan Diramo Tul ngayong ni yol ngon diramon ulman. Ngarat don yung ngarat sharing through this radio. It tells me something that I am part of on this story. Marak marang namin ngara. Ngunit ni tao ngor. Ngunit ka ulman do lakaram. Kana ngunit tao ngarat mo lang do lakaram. Do I have to tell you, Uyaka? Lakram ratu lini tau in tuwal.
2: Yo, lakram.
1: Yo, al.
2: I.
1: Muni ni ingat nama ni ni nyala.
2: Yo.
1: Linyo kawangan na mire.
2: Yo.
1: Kang nama ni. Yo. You sure?
2: Yeah.
1: Maratu lakram.
2: Yes.
1: Yo, mariki ngay ngunyi ulman. Tiramot. Marang ngoni already daw tun dia ngarang ngoni balang ngarang maji resources na mala nama nama table ngol muka orang tun wala resources mala wala ngol wala jura mala balanya book mala ngoni wale ka ngaya tam tao mala ngoni wale ka wukiri mala balang ngara come across na balai wangai jura lil ngoni ngara ka nga ma dao ngol kung dira mo ulman gong why pian ngara why Kaura, Lenet, tuanang ni daun curang orang uraka. Tuanang ngara marang marangala. From uluman kong ni lakarangal ngayikan. Tawo. Angay ngara bichan wanga marang niyang ni mara bilen tuwala din nung upay ngula. Ngalapal mirin niya ngatil kan marikin tuwala char. Angara bichan na am, yuwal. Pilipingon ngon niya ngay rin niya nga rakun maripiringon marda tayo kanya marda walo marikita wartun
3: Tatuan ya time 6 o'clock da milmitpan
4: When a disaster strikes knowing what to do helps keep you safe That's the sound of AusAlert Australia's new emergency messaging system AusAlert sends near-instant alerts to compatible mobile devices during local and national disasters. As part of the national rollout, we'll be sending a test alert to your mobile device around 1:30 p.m. on Monday, the 27th of July. AusAlert helps keep you informed. Visit ausalert.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra.
2: Yo, ngara nyako, hango, kayo ngoko tangara, era ringo, ora ora ora, papurun, may mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Nga manu maka yungo ere yo, diya irkala, kayo lingon.
5: Yo, ka welcome, tango yungo, Manikai wo awa.

0: Yo, ya kuat jamba. Ada mana nama? Yo ngurai dia moro. Ka, yo.
1: Nah,
2: kup kujang ngalibagan uka jinang bala. Kup kujang un.
1: Yul na, pwede makan pumay jang un. Pala yung bilang ako ngayon medyo dalawa. Dahil dia, kup kujang. Kana, pwede na makan na ngalawin kung kup ko.
2: Pwede na po na ngalawin. Kura yun na ba niya yam. Pala niya may yung payang un yul ngong dawar yung mada. Saya nak nak kalau nak kuku.
1: Mereka tunggarangan.
2: Tunggarangan jalan. Kurang air nak nak kan banyak yang tayan. Nana malah doktor minam yur ngawak doktor minam pala dawai iman ngarin kuku nuk kanan.
1: Dan Islam yang mati yang pala tester wa shop
2: ngarin. Yo teruan murid tera.
1: Murid tera ya palanya.
2: Pala ngarin ram ya palu ya nan.
1: Yo.
2: Wari pemegang nasuka nguya. Banyak yang ngajili mensuka. Yung upal nan kader pam nan banyaya ko merin ka water
1: ga water
2: yo ka tulo yan na kan banyaya bikyan ni ka suka banya water muna mar ulara kalam
1: he yo nan makan ni lukan
2: banya na panukan pak teman ngar bikyan kalau teman gapulin.
1: Mirin.
2: Mapangal ngaliman minan macan ya pecanan.
1: Yo. Awakan ni mari kin long.
2: Mala par banyang arin.
1: Kaget tet.
2: Yo.
1: Sing kapur ini nak dela nak kon kanik.
2: Yo.
1: To make it sweet na. Kabar akan drink kit nang ni.
2: Yo.
1: Yo. Yo.
2: Panyanan suka ngacil.
1: Suka bayo. Ka ti bag pan.
2: Yo.
1: Yo dei.
2: Panyan lingkon ala pelgum suka. Paman mayakan nguyan.
1: Mak
2: Diet by sugar, diet sugar. Jangan
1: ngal
2: Jangan ngal mamaringki.
1: Ngai kanu ni ngalap paling ngat.
2: Panyam, panyam murun nanggal woi.
1: Murun nanggal
2: woi. Ngirim ma. Kanan banyak ya. Sugar. Yo. Ya kabanya yur ngunung oleh permiung al malam
1: dulu.
2: Ya mangal maliman ngarin. Payang ujal planting banyak ya.
1: Ini baman.
2: Pi baman bunguru nangal. Dan banyak ngarang biak ada rok. Tapi oleh nguru nangal nguru. Kakan dar ngak nangal kanukan yang naga jinang bala.
1: Kau yang bala lekamari tiur ngapalai.
2: Payang ngarin jal biak. Dah payor ujal maga jinang bala blend dunia ngarin akan mulai tangan yo.
1: Ya payang ya.
2: Yo.
1: Ay, makulitangang na.
2: Yo, kanga uling nga ito. Bay nga rin na mata nga yung ari. Kagul ko malay may bitrol. Ginang bala, bay nga napam. Yul ngong ari nga nga ro. Pila niya pinagya uling man. Kinal bay nga rin yung uya.
1: Yo.
2: Maring ginan bay ko ya. Ako sa dalang anda. Eh, yan, yung nga rin nga rin kamilkom. Yultawom yul ngo. Kala mayan na dyan nga rin banya yan.
1: Kamara marto awe
2: man. Yo. Man gin banyala ya.
1: Walto marti ko te bye bye. Still yang ngai kang una.
2: Yo, still nan ngaro banyang ngari bala ya kan nama.
1: Yo.
2: Epi jan nama ka wai pengaro banyang bitte endap to man.
1: Bitte endap man yo.
2: Yo. Bala ka wai mingkara nan banyaya jang ngana peling gum suka.
1: Suka ngat teling.
2: Yo.
1: Yo.
2: Ngana peling gum jang o yo ka ngat telingom. Kanung jinang balaya kanu kanu kami sindun jama. Pirit yun ay kapala ka jo yun ang alikong alika bayam na rupi yung banyang free. Kaya nga warat dun.
1: Wanda.
2: Banya yung derpang rum.
1: Free.
2: Free, bilin. Payang na rin nga rin bayam derpang. Kapala lari yung mana. Yo, payam na rin. Nanukin kong darok po. Payang na rin dalawar yung banya ya.
1: Ka, na nga yung niminti.
2: Water, white. Pila jabiyat yang, oh? White. Water na yan, yakan brown, kayakan green, kayalaw, yakan. Banyak water, ma water na yan, biwali, biling, uro, nanggal, uro. Ngayon, nangal? Ngayon, banyak nangal, ma, gandar, uro.
1: Ya, gula.
2: Joy. Pitnya ni kaya.
1: Ya,
2: eh? Pelanya ya kaya. Pelanya ya kaya kerap jual nanti apa?
1: Ya, kau
2: ni. Banyak mana? Unam nanti apa? Ya kan wien.
1: Ya kau wien.
2: Unam nanti apa? Dumbol. Ka flat tanan bukum.
1: Flat
2: bukum. Dumbol nanti apa? Ka flat tanan bukum ka sugan ya na.
1: Oh, dua na yang urat kalam ka? Nah, wanda tu alim kalau kimar.
2: Wei, cang um penyal mabe plan tu ngari kat tambal ya. Gayar kau ngaka bama kau kabarap tu ngaka bat nara kalam.
1: You not far from tual na yang kalau itu. Kawa.
2: Bat tengai. Petrol mana yang ambil bayar tu?
1: Ga. Last makai lainnya pelanya.
2: Ya kalas.
1: Second.
2: Second. Ya ka second mga rong ara ka. Una nan last pa da da in mana ka in mana ka una nan merchan ban.
1: Una yan.
2: Una yan. Nan mo bin magandar nga. Juka mi mga ye.
1: Oy.
2: Pa apo ta jeral jama kurung nga.
1: Eh.
2: Kina ko pala ndo yo pa pa ningo yo kang ali banya mare mga nap mga rena ko yo.
1: Mhm.
2: Kya woro. Kado yo jeral ko kurung nga kana ngal ngaya banya.
1: Eh.
2: Yo na ngal ngaya banya ya. Kerpa milyo. Ya apa ya uro?
1: When that time.
2: Ama ayo alak miin
1: lah. Shepi time. Ngay kan shepi. Now ngay kan make that airport. Ngarara kala.
3: Yo, ka welcome. Tango yul ngo. Manikai wo awa.

Yo ngayam ya ko welwa nga ka jamam nga beng dong arts nga ka ngamam nume ka 88.9 FM yung radio. Kaitu nya dap

0: Yo, dang um young radio, ngaman mukadang tao Facebook pe ka social media wi.
1: Yo, ngay zali ako ya ngay monong mura na ko tawal ka na purinwanga na ko Facebook ko wala ka ngunwanga na wi na ngunye laka na mire yorong walar ngara kalya ngunye yakaman mag pili iya ikur na ngunye yin naman le ka bukmak tun ngunye liuk maraman wanga kurmala ngapagi walar ka bulu yorong wala ngunye mangi mire walar Facebook ko ngare zon dia tunga ka jamar kolin wal na prong mangi mri jam ritri ja wala le ka ngunyi balanya imara mangga faun gorngunyi lakka namri ma ke jamar kolin ngunyi yakkan main mak jamar kolin na ekun na prong ngun ngur ngo ja wala lengo na bangun wala kangura na ko bangun wala lengunyi yor ngunyi wala thinking ko yangam ngunyi ya kurna bela wala lenguni ngam na man yor ngon ja wala bala rakka na mira ma ki bala mira ngone yor ngon le bichande korot le mrong yor ngon muka ngone le pa ngoir ngone yakkan man mak ne pa ngon wal ka ngor ngai ta mola na wen bal nya respect ja bele ngai ngala pal mir ja wala na prong kan ngoya ka bala nya mil ko ngal ngatil ja ka ton de yutan generation tuana bala already wal mangin bala nya oi lakan namir wala leng making on the ka ikan main mak palanya ngain jong on you orang on wala palunya ma bara mara na yera yo pulu kan lakan palanya ing on you wal kya kuro toin ba ang on naprong kang ora dia ang on bara leng go yutang ora lem rokanya na do wala tong kadang ora yutang ora
2: Hello, ngami ako product monongor. Ada mengada wakam Facebook pe. Facebook mado ya same time lecho. Bila nyamu rombo benado yor ngobe angoti. Ayor ngoda uploading bitja. Panam yakka lecho yor ngorombo. Ayolo elo mala. Bila rom da batala ngoya ka. Ka ripom nana Facebook lecho nana site muru. Ka contact almaduka brand mengunya mangoe ka ripo mala families panaliga barko jitan so almangole is up to us abelinya nal panamado Facebook lechukom oyet kom nana nyama yen nana pedo bana account holder yul mo ding ding abelinya nana go right kana nana go wrong thing to do Facebook morom dokkar mo ngam ga nga even da ona balanga barko ngutan Melbourne nga but rallying a richan ka nama nga ka dukkar mala lecut nana Facebook banado Facebook moro posting bitja o ala yun friends ko families kom aaf mga to bana posting stuff yakka lecut ka ripo mala to nama bana yulo ilo families to nanga ilga writing ka posting abili nya ajino mbala bang unu pito ka nama Facebook ngam post always nenda different yulo ilo mala to ka if nuno to ngola na Facebook le kunayon everyone don nama being room ka affecting na nana don ngoy life if no don wala na ye chulang don Facebook le and banana na jo ne ne ban na man yolo le kunam le ka Facebook moro na wen ne ngarichon o ne le ka bit cha malangal e man ebele nyan and being on the start but controlling another own ngoy decisions na no no do posting bala yo.
3: Yo, Namiri, how are we going? Ngaraya ko irmal, kadawara recording do, interviewing dapun bal na, yunipingo na, about using Facebook. Nani ding tinga about Facebook ja, o namun minili times me using Facebook.
4: Hello, ngaraya ko dapun bal yunipingo, Facebook. Facebook ngarali na konin using sometimes, connecting with, family na konar ko ba man ngon friends mala school bi mala unera le bang ngora connect ne yang ko kam namba dikana mulka Facebook jang ni lai jo bele nya mar ni ro gram connecting with families ko malango iben gal ke bi family kabar ko be sometimes na konar le ni singa ka ne na konar bele nya na kon lecho ngai ba Facebook ngai ro lakka maniro na kon programs malain na malain ni gura jama ka nei na konungo na koniro marke barkwe wa ngai ga mai ko manero na kon family members na ka family na through Facebook which is like jo ngai Facebook yang arak ka ja
3: you are kana mangu chi jar na mru na na even te na screen ja you know na everybody na ga Facebook to arak ka ma what about ngai nei bale na kon ngale marke room mala bale na na kon na kon na ba ripung ga happening ali ni yol ngoi ni dappa ma photo bale jor dappa ma na ni men ma ko pet o ya ka men ma
4: bai ngai bale na kon ala mo ga room yol ngo ya na kon ngare yol ngo family me ba daulte aya ka ngai lai cho na kon ne ro ni go na on Facebook te ya ku yol ngo na o mentioning ngai na ni yol ngo na ala mo ngai na kon yol ngo ya ni room Alumrolong anami kabel makwe ngalmro right way nga mayul nguna papuro so yaka ngai ni laitu niro na kono ni Facebook tiguna na ben yo
3: ma yo blajan main makuna do nga naipu ya olman bu dao niro la kamal mo listeners ko nalchen happen nan go undinga yalmuna kuna en analchen we reacting
4: Yeah, because when Olman passed away,
5: yeah.
4: And then the next day, I was like crazy, you know, everybody was talking about him on Facebook and all that, and we got a little bit maybe upset with all the family, understanding his dharma, and he was a really well-known around Australia and around the world. That's main mak for nga bigi umlang wa blinya. Yo, but in your ngo ways, yeah, it's wrong na nakon, because we got our own law. Your ngo yro nakon ni ba puro nga ma your ngo na family member na. That's when nga yro ni lung mana mero family malaga right way ro bil mak ko nga ma your ngo na ba puro which unin ang alam ko room. Yaka ro marichi Facebook di gurunan yo ngunan ni aku abelenya yo so that time ngai ni oluman ngalumgo ngarakko e jolpa pasawa ngai ka ngalumeni hurt feeling bele yo ngoy ngai na kuna ni aku and which is wrong na ngalumeni ga hurt na olenya mio ka understanding nan go jama well-known ngay ni Oloman. Ka depo Australia wa bukbako ngay unawarak to na ngalamungo. Around the world ngay unamarichi na music ko ngay unapromoting ngalamungo law ka culture ka room malamungo dal badak yuro apto malayul ngay malabay ngungur understanding unni process Facebook ko yul ngunaro kunay na yako. Yo.
3: Nai rupanya jan, I profile amu go musicians, yon go marabang otten amu go lo ngom mala. Undi pelian lingko tau kanganan worldly, pen ngai Olmando, Dr. M do. Karena nan go tau lakang walamu go listeners ko.
4: Same thing ngai nguni, I think wero. Yor ngom alamu ro nak kono ni alamu culture mega ro mega daro kalmu orang ora. Nero na konal moro ben respect ribe family school ka ngri ke yor ngo yakaro guru na nya ko ngnya na Facebook te unless there's a kana kana ne yablinya nan go ngo ne jama pe malan nero ne manage na ko na nero ngo la na mi ngo na no ka yo ga yor ngo re ne guru to mi re yakana guru na nero ya ko ngnya na ne na yor ngo na which is wrong na blinya na
0: Yung nga mam numaka, yung radio.

0: Yo, dang um, you on the radio. Ngaman mga dang um, tao, Facebook pa, ka social media wi.
1: Maraya ko, Bauli Marika. Mlaw kul nga, jina ko irkala pa, community pa. Papro, ira chingo. Likan nga, kunit pira ka, tango niya kung ayi mirka. Dang um, ero dao, raka, Facebook pa, social media pa, nalpen pa, ka social media. Sometimes, then social media is main mark. Is to communicate with other people around the world to say hello, good evening, greeting, manma greeting. Sometimes by nama Murray on Facebook or cyberbullying is yaka manmak. Then social media is only made for to people around the world. Ayaka marijama, yaka jealousy, yaka cyberbullying, yaka vapuro kulktun, yaka racism, balanda yulungo, yaka. Awari pum ng social media. Amin mak, kung namaruwa nga niya, minunno ka nung kubrent niyo. Minunno ka nung kukurutom, instead of nung kubayang recharge, to talk to your family, you go and use your free Wi-Fi to communicate with your family and friends around the world.
2: Ayo, Susan, kruwi, awang birit kami, mayingam, kanapaw, Facebook po na ya, Facebook po na rin nama, nya payo yang parayo werkulyo yun yun yuta cina balangutan maji pamaringgin ka Facebook ko cina ang bala kanan nga cina bilma yung akol paporo panyan nga lapal mo iraptuan kaya nga bala phone murong karakka nami ka Facebook murong katuroy nga nami karakkiyo yurong barko yun yun barko ka karakkiyo cina ang bala kajitan naman ko dong yutta yutta ngom me bajan me jingutan anan le bidanga appal me ngama kamalekken o family yo korotto me warayo dan le bajan upset na mala marian workton age man na empilanya kamalekko na jina bala dang ya malekko ya na anan nga chire bajan ul ma mandu nga kol kabel mamoro kalcha me mala bilanya kalcha amel ko nguya kalcha nukko nga naman lingko tulang na nagungan bapa yo nga naman lingko yun nga marawa katang ngayon nga pigi ko katang ngayon naman napa maayan barpuro nga pigi ko warawa yaka nga lapal mi yo kaji naman wala bayan nga lapal mi wangka kanyang jirap tun nga lapal mi wala pumarang ikanan nga lapal ko tawa yun namin si nga lapal mi mara katang nga lapal si naman wala maringgi mag Facebook ko half majerap dengan Facebook memalang lapar memalang. Kata ngonya aku ngom darok. En aku enggak merintah bala yang ilmu. Memang thinking dengan darok. Kang ama. Nat pernah nak jadi nama bala an. Karena apa yang ada ngawal di pemilik ko. Iul ngolim. Lapar memolim. Malik ko na. Tangan tanah enggak ngapi ke orang. Anak pun pernah ada berapa nya. Tapi terus je. Mungkin memorau. Tangguyam. Kaji nama la yutta yutta ngomir mi jengutta nama la maringgin. Karo mamin guman kalcha mama lingko. Kina ngan Facebook ton kabilanya.
1: Bandak Marika being interviewed at Yirkala Community Beach Camp. Facebook pa na maliko to. Yuro ngo yu. Even ngabagi yaka using Facebook ma wrong way. Sensible people who knows na talarokunyan dia or tarok, they bane ulo malanga pake malayo ulo mala using pake Facebook right way. Pero tangang marimi tangang yulgo ngalaparmi o jamarkuli Facebook ay using tarok kang arunga balaya jurubtun yul ngun yuari punywanga, kopawanga, taiko malikuman, accusation, darok, wanga kayul ngun yalkum,
3: pengen nan ko pan niya truth nan ko kanguya pan lang ya darok pa pan larwa ngayon ko yo yan nan ka napa milkum nan ko nan ka yul ng maringgi maringgi nan ra English ko nan ko nan ra English murumwa nga ka yul ng murun nan larwa nga ko nyan darok maringgi nan nan ko nan ra how nan ra pan ukiri Lingo kuluku yul ngay complaining ju napa na pag taruk na mayul ngun wangan na rali warpum nan pa na pa yul ngay English using taruk bangon warpum pa make sense spelling wrong corrections wrong bilin niya malay technical type of na bilin language bayangon nan yul ngay maringgi tungan nan yan nan maringgi na rin show nan kwa show himself or herself by using Nawi, Facebook, show of kun, pamariun ran kam. Bay chene tu kamru na na yol ngo pawa yun, tarok tu yol ngo ro, maliku na naro thinking, suicide na naro, suicide na ngoy na naro, o young people, cyberbullying, nan ba na yakom through Facebook ma. Malikom tarok cyberbullying yako na nariyol mo yun thinking kawangan nan kwa nan nalpanan yung katawangan tay kum pala na narabawa yun na pala na suicide na and families mo community mo thinking why now unam happen nalpanan nam young person why now it na narakon din nam hanging mangola nalpanan Ano na yala lang ba ng tao? Marukong ba ng yul ngayon na nangan wangan tayo ko ang bayche na Facebook ko ro. Bala nang kumulukur mayurto anan bawa anan bala nang suicide na ba na yul mo. Cyberbullying na yako. Warp na na yul ngayon Facebook using. Bayo kan yul ngayon na naro wangan ba na tungan Facebook ko. Na na warp yun friends to family in Rakaram. Wala yung na nangan wangan tayo ko tayo chan Facebook mo ro. Bitchan. Evil na nanda Facebook ma. If you don't use it the right way, evil, it's an evil tool. Maringgiya wara baikoya. Yul ngo maringgiin nga ro baikoya. Maringgiya. Facebook ko jinako. How nun na rapa na using tango Facebook?
0: Yung amam numaka, Yul ngo radio.

0: Yo, dans Young Radio, nga man mga dango, tao Facebook pe, ka social media oi.
1: Yo, bookmark namiri, nga ya dango irmal, daw rega wa nga irka lang uro, Young Radio, ka dango belangam lah, melil, ka dango tao nga linyong aro rakaram na pa oi, dango Facebook, numabana yolo ngo yo wana yo na pa ya ka, jodop tuman, bit ya, yol ngonyo na rakun min yolo ngon jodop tu man yaka jono ma Facebook le tango yung maleko nandango ya yol ngon rom go ka napa marana batala nandango ya ka tango nga rong amla yung rakaram bolo nandao jinako ya
2: yung ngonyo na mga rakama di lay communities dula yol ngon ready yung ro ngore yung rawa nga nao dula rom Facebook na ngay dula menmak kawribu niya ngay yaj menmak niya ngay Numero tahu lakra demri menmak lecho yulnguna o yulngola ni ruwanga unini ula namen dungaraya kanan kalang lewanga o lono miringunung barko yoranina niro balakoro wijan naunganya contact kawangan na miri numero ibiyan menmak kuninja kadwala nya balangon ni ngelamrungo ribunja nawi Rom bilinyara bichan guru to mirora walala ngelmrung ngole guna en ngelmrunna nangun ni men makelmrung ngolanja oyach uni ngair kurunan yol guna daulna tipala facebook le nangun ninja namalangala ngamakuro o men mak kawri punya ngole ni wanganar miri ga ngarchun miri yach kunar miri tele facebook ngura Kana nu kala nyawa mo na nin yang uli baki nguni Facebook kang ulang men maktri nu kala nguli o ya tri
1: nya kulim nan tango Facebook kana pa nga ka using social media tango balanda yo na napa establishing ka warpam ko millions of people tango world ya nyina ka banayam danalengo napa o balanda wo na o danal ngaro ya ka contact Either dango danal overseas or dango wherever they are, ka banaya Facebook danalingu napa connection. May mak nandango ya, ngarong almalingu yolo ngo wana o dango mdaro ka dao nilingu yolo ngo banan nuna yaka napa using nuna yaka yolo ngo bitya nuna yaka using bilin nuna yurta kum dango yaka room nuna yolo ngo yurta yo yurta kum nuna yaka room Kabere ano na yaga room, bilyo man ano yaga, eh? Malay ko tango yam, yaka tango yah right ngal malingo. Wrong nan tango yah, maranat nan tango yah ngalapalole miyolngor, eh? Maranat nan batala. Biyolngon yun tango yah kajurop tuman bundur min, madain nan goba na yah yolngo, eh? Jurop tuman ano yaga, yaka ano yaga balay ting ting banan ano yolngo, kaya ka ano yaga maranat yon, banak ko yah room go. Lo tango ya yaka wanga. Yaka nunggu lo. Ngalapal miyo lo. Nunum ngaro merenggeci. Jina kaya lo wo. Ka hold it tight. Bili jina ngo yaka balanda yu rules tu nuna. Nalpian. Mbarara yu nuna yaka. Mulukur nuna yaka napa. Jat-jat tu nuna yaka. Ka bawa konga nuna yaka. Mar nunu ngaro napa jodop tu man. Ka bayang ulis ni ngalapal miyo wo. Tango ba man nunu ngaro listening yaka. Nunggu ay spirit ko ka napa wo. Pirimbir wo. Ka juna ma ngaro nga. Ani celega ngunal ya ayon pundur rakara nami kanapa balanya ngarodang odarok ya kanya ko dang odarok dang bookmark odarok ang alapal mi odarok darok tanan ngarong alapal mi respect tang odarok kanunom yo to yung barak ngamowa ngamom nuno ya beletong anuno katango dao ya kaya ga napa wang atang ya goleman goleman nuna yolngon romin Dodrok to napa holding ba na yolongon loved ones na nungo dodrok to kamaran na iya yaka jodop to mawari cha yaka yana kapala niya markap mo na
2: yung unin jawa amat kaya wangan na tipong ro yolong radio yung ro yana nan ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay uni yual kong le bichan ngile marungo koro to mirin na wala na tipala jodop marama Facebook li palang uli marana yunan yolong niya biling ngay ngay ngay ni Palakay unya barko malang una balaka pura pleng unya walang ulian na nama yakang ilimro niya dwala niya bilian na northern territory niya o dola bay ma bar ko muwa ngay ngol lim ramang rengi mulkanja pala na mana marchi kan na ngile brongo birka inora na ngile brongo le ngay ngoy mulka ngulan na na no kala nyang ni men makti ro kurunan taur ka no malan na ora o yaj ni ngol kurunan ngunni ya bijan pilengale meruro Jaka ngelem rongwai, bila ngelem rudwala, nao miringa wala. Yul ulngo ngelem rudwala, guru tu miri wala ngelem ro. Ibiyan, wala nguni yuro, alapal miri walai. Nama yul nguna nguni malai, ongali, o guru tu miri na. Pala, ngay ngamadikiri na wala nguli, ibiyan. Pala bijan akam, naa duwala ngay yul ngunya Facebook ja. Nalchan yukura diya ngunya, yaj kuma ngelem runa yul nguna. Na ngai to ala ngunya men mak e pinya nang ole ri pinyo yul ngunni oni do nga nyang ri ki e bien ya na tipe lain melango kurunara ya na birka ira men mak ko nga birka ira na ni ro kurunan tipe la Facebook le pile book mak tong ne ngole na manja yo ga ngunni ngai la kala wa mutto oni ngai ngole nama Piling ay bilin yung maringgi. Ngayon yung uli nung uni using. Bilin na nung kuruto miro wala ka friends na nung una bala ka porap. Wala yung ruwangan na miri. Ebi yan. Kadwala yun na numalang ka. Numapiro thinking na kabir kayo niya. Tuwala nga linyo dipong ruwangan na yung radio. Tuwala nulun ngura. Kadwala na nga rarwi ka mawamot kala na bulo niya. Ngayon na rito art marama.
3: Yo, thank you bookmark. Rara Costa Alam Len. Ka tango nung nga listening yung radio. Balanya, thank you.
4: Mangara jauh damage. Wangara kumilingin bi. Bi anda kundal program ni juga rukural kumala balanya mala. Tuan now na Rangers nama kaja. You're listening to Yulungu Radio.
5: The Perk.

0: Borka. Baro ka mutale na kuarani ngarakai wewoyon gora tika koloko ka baruya na kuarani ngarakai wewoyon gora tika koloko ka baruya na ngareya lacho lingu ni liramro mutale kami wiri tuan angunia wainja marcilili mak ngai ngarana yoro lokana yul nan ngbiania yoro ngara Tuangara yakawara yoro wine gungo one day. Ngai toya wangana ka mewire mutale o. Palangai wangana biakap. Ngara wande na bay. Wal ngai yi. Paro ka mutale. Paro. Na kuwara ni lere ya borol yona. Pil ngara chulpa na linggo na. Nungu ya. Makni yaj. Ngataluka na katra. Mana kakuya. Yo. Jawari nana ngare ya bilingara lundu miru. Ngara mak lundu tibe. Kit kit tun marci. Kit kit kit kit. Yo. Mingu mana dikka kit kit tun amia. Mia puno ka mendong. Ya kangati burap to. Tuwe ya mudika nang tun gura. Yo.
1: Yo ngurai reo donji.

0: 용암이 아고 앤드루 그루위 상하가 드람가 나빠가 HK가 나빠가로 인터뷰 얼마나 절판 냐고 같이 민군 지나랑아나로 그럼다 너만고 날펜 히스토리 나칠 고로고 다오 가칸다로 자오 가진앙 발라나 마가장 리빙 진앙 발라 이에요 요 정아 말하는나로 럭콘 그럼다오 알만고 위캄다첸 요롱 요롱 라디오레 요 정아로 나빠는 위캄난 거래 너나로 그럼다오
1: 요 아야다고 부티방 하루에 간디나 월투안 갈린 고 가일 칼라야 하브 가란 리만 나갈 날편 맞긴 자마나포 모나판민 왕갈리 왕갈리 고로클리 맞긴 자마 바달라야 온달발라 갈레가 메와치 가당군랄린 아바트나 당군 갈린 군 가 에네 땅고 가운은 발라 왑투안 pukuap dangunan balakali yo dangunan apukanye dan kajaman ka perkayo na perkayo nalpian nga napukanyang jama ka panjaya nakun murukay marimi jama yun ko anapiling ko kanaan dangunan haji mo nyako yo balakanye dan jaman dan kandrampangin anapu bilanya muru time panjaya bilanya yu ka manapanmin ngalapalmi kabulo dangunan apun young people manapan minan ka ngalapol mi mari mi kung kaewan ka young people yo ngaran ma ka kung kaewan bala ana piling ka bili dan tinang ling kung arjin mangi kuan ngana piling pila nya mi walo yo kina la mir kala wal ngo ka ngodal bala kalen kom ka ngodal na lang una bala kalen milingin bim ana piling kung kaewan murkao angana pumang machin mai min baying ya chama yo bisere mai min murkai pana jamam lachu mai min murkai pelanya benanga taya udamia in chat kun dai pelanya bichan bitata kacapa undung damala palana po panala ya kong jiptuan palana ko mana pan min kungai wanan mana pan minan Ral manapan min ang anapo. Yo, wala pong fishery ang anapo. Manapan min rampangin. Manayol ngo. Kamuna nga kayol ngo yan ang anapo. Ay wala pong manapokan ko kayon min. Padalaya fishery ngam. Kuya ngam bili. Kuya ba niya marimilat yo. Community wo. Kung kayo daw. Ako aman ka ngan. Wika, antika nyan. Malaban na layan. Latyo ko ay nandika. Anapo mangwa chinan murkaon. Bukmak na jamar kolem ngalapal mim mahang wachin bayang waya naon ngaliri yo yung atay ditula yun na anapu na mahang wachin am kamur kao nganapu na ngal pa na yaral misi na rin malay kapulo nganapiling ko panya kung kayo dami wara yun ko malalida kapulo bay mga anapu ay lakon malaman apan min yiri siya dawam anapu manapan minan kayo kuya kung kayo daw nalpian anapu na kung kayo mi Pilingan apa pun dango Cina ko ingiri mawe ral manapan min kapulungan apa ngaro perkayun bulu bala jama murukai ngunung na malamal tuman banangan apa ka jama dango perkayun murukai ma yo chat ma murukaun hindi kwanan manapan min na yun yan chat ma dango napa malang building mana pilingo ka manapan min na po chat kay bulu nak kunwari pemalang mala yolongo pada kani dan pada layani dan nganapu malam mana panmin pisiling ayak tinggi karun mina kungana yo darangan mina pungaru kuli cuman mi kan kaur ngamu nyarami pilingan apa pilingku na pada ngu jambatku mana pungaru ral mana panmi ngunung nau malangu nakun ngariri daun maya punung ulanya mala anapu baik ya mana panmin yo beli yo jenang balaya kana mabicana kam wa koro ngaro ma kangka ngaranya pan buayak cin ya jena buayak cin mana cakaro na rangula nyaliun malangulum tu panjang anapu yak ngan kaul maringgi baik ya kana pu pada baik baik ya kana pu maring mur kau maringgi panjang acil ngala makanyinan mana mana panmin uru uru ngo couple young people, yo. Pai ko yang ayam mangi mai me ral waru waru ngalma manapan min. Ayak angalma kung naru man min. Belanya. Tangom na ang jina ang jina man ang wari pun. Yo. Ngoyong at na ka nga, ngan ka na ka dunit na wichun young people ma. Bayangon. Belanya. Yo. Belanya ya. Beli ngana puka dang mang wachi belanya na andang naman ka jama. Yo kung ka udaum. Mana paro karun talkum muakuru ka kungka ilmi ngal maro yul ngwara na pai mangal mapuai yo belenya
0: wala nga ya kombiya
1: yo dang maya kan karun ma dang maya burpa ngai kana wali pun maro buku men ko wali pun maro terangkan ana ana na dang bele ngai am dang ngojina ko pai ma aro ani ni ngom nyako yan ma wan gore Cina kau dalin bui, yo.
0: Apa lagi? Yo, panjang mah jual panjang kol ngacip mengenyako. Ka ngamen mah kadang yo ngurai dia 88.9 jenal kalimat ko aged care, yo.
2: Pandawe yo ngurai dia at pandawe.

0: Yo no matanga my yo radio dear as a person college 88.9
1: Na lo lo mingo bri to ala lo lo mingo dale mali terwa mri tirngai
2: Yo dang kam lo lo mingo nungo Pada nama bayang yang kanyi, narambangi, ngaru ngarambangi, nguya rambangi. Mana pa? Nama bayang ngaru nga.
1: Paingo. Paingo lah kuki pala nyai nuduk beringo nini.
2: Yuwal klinggu?
1: Yuwal kna yan.
2: Ya kamari miyara birka yuwa.
1: Wangga nyara kulunduk miringo. Ka main mak tengai mitira. Muni ngai likaraku bica na bili mal tu na kadara ina ngaraku. Ka wangan na mira lenyo lika. Wangan ya. Yuri ya ka ngarang ulin na angun ngan yang girumbal ya. Pat kara lika dakai ngamangan ya. Muni ngai raku lunduk miringun. Every day ya. Ka wipu ngaraki bahay ngunakun guyangi ngula lunduk miringun raku. Ngurang ngaratuka, ngaratuka marichi, ngaratuka buluyun. Pai ngarang uli malang marang. Wanga angay marang ngarang uli kalundut miring uraku yung ngaram maraman in many ways. But a special uraku lundut miring uwang ganja, hindi nga ilibay ng ngarang ganartul. Hindi nga ilikabitya na bilirakal nina gamal tundako. Ani maringi, yun na ngarakadu alakaram.
2: Iyo, dan mandarangan. Iyon lang nung yagadan rakaram. Ngaruti kaya wanggan yara nung mirin ko anam. Ngunong baya nung nga ro biya pulong ngupan ka malang duman. Iyon lang nga yagadan rakaram.
1: Wanga dyan nga ito ali, hinin nga mali ka. Tarwa nga ito ali, mitir tao. Ngayon gumul, tarwatin nga rakal tao. Wanga jangai every day ngala lika lunut miring wala inda kura nama jamang or nakun for short time jamang rian main mak wanga jara ko lunut miring mala muni ngala nguli kro yun wanga lil ngali nyuli nina ka kunga yun mir ka daula kran mir Mariki hunting or only certain times when you flying back to community. Angaira Kulundu men makmritir.
2: Banaya.
1: Yo, muni yolmo.
2: Yo.
1: Men mak. Wanga jara Kulundu, muni din lundo. Muni ngay ngay wanga na marangala. Kangri unangay karakal. Muni ngay ligabicha na bili. Ni nan ni murungal buk makal
2: ka ngunung nuno ya gabir ka yun yun na mabay ka nguya rambangi ka ngarong nga ka nga lambal nuno ngarong andan mabay nung kubanay maltun
1: nguni ngara ko ka ngarapin wungalin ngaranguli ka nanamir Murang aralika, kalau yang ngarang uli, kamari kiri nyuli rambangi. Warpam, unihin pili unglin dako.
2: Harun dun ba yung unglin na bananama nama? Harun dun ba yung ngarungam, nguyang bituwing nama dun ba yung unglin nam?
1: Nama yung ngarato nganyan, yun ngarato, kamari kiri ngarato, ngarato nama nganyan nga ito kamaltun dako. Angun itu ngarangoran, muni ngarat tu bayang ngun nganyan nama, ninguli kan nama nganyan.
2: Ngulukko me,
1: ya kaki nyali yor.
2: Nganya bayang ngulukko me nanay nama, na. Nama nunu ngarayangan, nama nunu nanay bayang kapitya na biliban na enam, lunduk mingon nam nunggo.
1: Wey!
2: Jero, nunu bayang nama nanay niya. Riti nunu ngaruyak kurgo, kaya ngili nunu ngaro nga. Nunu marobichan kam, wey. Ngacil ngaya jinako napa ngacil jama ngarun ngayarungan nanapinya nam ngayon napa birkayon me Wai. Wai, nguna nga na pamrin guan nguna nya ko ngaya rumayam kalkulang nanen. Kalkulang nanen. Pili ba na yan ngu lundo mingo bayang nuno nga rona nanen min min ngum.
1: Kaga na ni kadu alakaraman. Yaka nga ramarin gido al na ni kalakaram.
2: Tare na nuno bega bay ko min makuman mari min nan ngum bina kam lundo mingo dangal maka dar ka mi. Bana bena bay ko nuno bega mari min darai.
1: Wei. Na kumuka.
2: Bayang nuno ara nanen min ngum. Nam nyal kam nan gon ngai
1: wai na ni ka dal thinking ya turin ka ya kur thinking e
2: yili pim ngaro ka ngana nai kuj parun ka bir ka memorun
1: pane ngai ba ing ka kuj parun man na yili pim ka ngan ga ul nan ban nya kur ngai ang ngam
2: ako ra karang na ngalau jan nunum don garuan
1: tango mo na pa no choro
2: tuan maya ka ngaleng guranan tuan mangaleng aro birka yun kayal ngwanan ngaro ngaleng gulu wiri yun nan mambay ka bayi ngwe nan mambay ka bayi ngwe mrali mingana no choro nan bayi ngwe ngulunduk mingwe ngal maleng guro
1: wah hay lakra ngoniko pai ngora kadal guyangan na ni kadal thinking ya dao bulon
2: no churu nan ngaro bay ngurale mingan koru to min nan ngaro yul ngun ngaleng go bay ngalundo mingo ngaleng ngurale mingan ngun nan ngaro ngaleng lundo mingo yo ju yun rally workly
1: ngan ngol nan ngaya ka dang bir kayun ma bay ni nuno to rakraman nya kulo
2: ngun nan ngaro ngal malin na pa connecting nan ngaro nun nay ga koru to min nungo bay ngun nan bay ngalundo mingo ngal maleng guro Darangan,
1: kan kau min bay?
2: New work na?
1: Pah, engunda kau yang ngadual.
2: Ya kan?
1: Itulah keraman.
2: Ngal maling kunda nembang nabuk mako. Yul nuno ngapa ki? Yul ngale yul ngo. Na ngale ngaraka na mi minji taruk ngalangu yung ngale buk mako ngal maling kunda nembang lundo mingom.
1: Na muka londo miringon
2: bukmako
1: ini lakangon mabun
2: bukmako na naman malang londo mingom na mera yul nuno
1: wala na ni kado lakaraman yung
2: mutan nuno arong jinang linggo yu chula yu tu jinang linggo yu bayi kwa nuno arong mangi yan londo mingom panda maringal malang kwa di ka ngayangungan
1: Nga ka wala di ka jilbaya ang ay mag-dinky ngayon. Piling nga lang jilbaya ngong kuyangin na.
2: Muna na lang yun ang wala ka na hilipin nga nung kurang uwi amla. Paano yung lundot mong nung ko?
1: Ay na, biling nga rato jilkil to na nyalakan. Na mukha ko'y nyalakan nyalali ka ngong nagama. Rako'y nga ra. Ano churo? Yung mukunin. Manymak. Ga milikin aku yang ada. Mungkin singgung dari kam luka. Yo. Ga wang apa aku ki. Ga oh baru kau ngori cuci jalan tu nalo. Kiri angin coba lanya. Ga nari punyi. Notebook aku. Nari punyi. Pen ngarali kagama. Kau muka lagi rupanya, maya langgar tu malu tak kerja lagi kau maaf mir. Karena rupanya bola-bola. Nan rupanya.
2: Kau enggan ya, nunu jangan mirin kau nam.
1: Bola-bola nan rupanya.
2: Muna nunggu lundu mengom nan kau nak ilipim. That a friend calls her back home.
1: Karena rupanya.
2: Kamu baldau.
1: Purse kau ni purse ngaji agama. Kajura malala ko ka photo IDs mala ngali ka kama ngulong
2: ang uli nito that a friend calls her back yeah. Home
1: kanawi
2: tamrumbal dao
1: purse ngani purse ngali ka kama kajura malala ko ka photo IDs

0: Why? Ngarakamare kin ja malela tika bana ngune nawe e akoka kolnge mannu bay banne banna bal nyal kal ngwa wule
1: yo wako telephone ripping ala kagama
2: na ko do wan gaya ikro ana wen muka na do wal na dal bere bere mena ngone ngai muka ngai una mena mal ngai lundu mena ngonda ko
1: Okay.
0: At last, no malang to malani, lingkod na. Wari po malay nyo kan birka yuan. Nganyan, ma'am, doon na yam. Minwanan wari nyo no.
2: Oh, ito albar po ngayon, ma'am, doon dakal. Doon li din. Yawon ko, doon garay. Bay ngayon, doon malang doon dalipun. Balam ngayon, ma'am, doon rakal.
0: Piwari na lang doon na, nangan ngal maling gura. Pahawon nga lang haroon na ninyo minungom. Garato ko. Nga lang haroon ako. Ula man na. Run kam nga lang haroon ka. Pilin na nun naroon. Wait, ikara kuwan na. Dali pun dyan yup to you. Wait, phone dyan akuwan. Wang ko na ba dyan ako phone? Nga til nga li pala. Rung here. Nga lang nito ka. Mari minun haroon ka. Birka yung nga dali pun manawo. Eh. Pana yan. Pahay nga dali pun dyan mga manajo ka. Sa man na panawa nga narawo. Yo, kabila niya. Amala.
2: Yo. Na. Pwibili niya. Tata, pulong ako man ka dali pun.

0: Wangadina.
1: Census cha, martiga diang Augusto. Naman juga warpam kongon, ngungin ligung gayon, plan, resources ko mala, communities ko. Pala niya mala nakun, wanal na prunit, bulo, transport. Nakur balang health services, marichi. Wanal limurinit, fields ko mala, kiko, budpulo ko. Being or bush mur, kabala sitilil, limurung janit, limurto nga ma, nukung. Census ngunya, warpam uniensa, metris lika. Ning dumaram nungo instructions kalki uninel chanito. Visit census.abs.gov.au. Authorized ja Australian Bureau of Statistics to Canberra.
2: Hello, ngaraya ko naipiri komana ka ngaraya korwa ngati pungkan kan mo ka numa korang ama yung radio

0: yo da yon radio do alo moningo galen ko dara do intibe metna gayana na ero lakka madao nao nge ne gam barakton singa nge nao nao nge choosing to be a singer ado na ero da na lakka me alo mo
1: yo pokmak na minuma nga me ko gayana ka napa nao nge dango choosing to become a singer blya yo na panya ko dangam wish nya ko dangum dangum nya ko wish pala nan dangum nya ko yo alken kadangon nga me man nga bay nga kadangon manike na yo nga mangi nam bilinga na nga lagan nya ko nga family nyo nay kroto mi bilinga bijan pen group na nga kadangum rakam bilinga bijan yo tende soul oda ben kam urenga ben Wai poi pemalanya, bala dengan lekan dalih, bala ngaya jalminan baik ya, to become a singer, belanya. Karena na apa dengannya aku dengu, kam music madangu, karena ngaya ngunga, because ngaya grow up in music, kabelo punggolonga, mana kaya ngarom ngaya grow up. I grow up in both sides, yolongo kabelan tau, nevi, well, yolongo mana kaya, kabelo belan tau mana kaya. Mutta na ron ngaya. Wala nga na minan nga pinyo ngaya. Kadangon ngaya, maya man nga ibang ka manike na. Yo.
0: Nyo min magtao, mit ka uni ni first ni singa ni first uni ni manike ni. Na ni manike first ta malap mama. Music, nungo on mala music, na ni malap mama first ta manike.
1: Ngurong nga malang tuman, start ma ngaya. Beginning ma nga ka manike ma ngurong ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipum malanya ko manike paldangon nga
0: yo met men magtao thank you ka jujut nya
2: yo dan magayo ngoroire nga mati am talo jujut nya

0: Yo nami repok magiolngo numaganga magiolngo radio news.
1: Yo duala dao ngarai lakama being on National Security College wanda Australian National University Canberra ngra. Duala National Security College wala jal wala yukura ngangtun yulnguna wala na nalken wala ro jaka tia kuwanga ngora kao Australia o na duala National Security nya kapmandu wala nguli marama do indi marwala jaka tia kuwanga ngora kao Australia o ka pullo jaka yul ngo walango unigura nina diala mi wanga ngura ngaka ngura Australia na ngura malay ngura yaj marchi lili kalma mabijan ya duala wanga ngaka Australia yuru yul ngo walango le birkai nubripu kuma bye pala walango le mara ngaya ngo mirikiri kabarariri teaku wanga ngaka Australia wo makuripu kuruku inja yul ngo walango le ngama kanama nyalchen yogura ripungura wanga ngura ngaraka ngura nama lain happenings unabala kapura mari batala yogura happening unalai awribunyo la yol ngo la yogura warwuyuna bala koro chan ngaraka wanga ngalemrungo environment o ripunya mirka inu yogura duala ngoni yako climate change ripunya yol ngo la makwala ngo le yogura warwuyuna na yogura happening duala communities koro ka blakure wichan wanga koro onalken walairo jaka walangai guru tumiri walango ka romgo duala culture yako ka wirpinyo walai gura birka yungula yulngo walaga warwen mire dia ko wanga ngura ka Australia o ka mritri menmak muni important walango kapman go nalchan wala gura birkayun yaka wala kapman ya ngaya yul nguna wala unye gura nina jela mi wanga ngura ngara kwa Australia ka dao marchi wala ru marama uribinya yul ngu wala ngayango manjmak yukura nina jela mi ka lachu iri wala nguli ngayango uribinya yaka wala gura warwiyun bala kuru wichan nguni duwala yako National Security jama mire wala Dipungurangoni National Security College nguro wala jal wala ruwanga yul ngola wala ngala yaka yana duala nguna bala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola all over ka wala jal wala ru mangitri nalchan nume ura birka yun palakuri wichan yako duala kam National Security wala la jal walero dao marama nalchan yugura yul ngwala nina diela mi ngaraka ngarawang Australia ka na wala jal deki tuwala nguni yako National Security o yaka nalchan wala yugura birka inja dia nguja kapmandong ka jaka walero nalchan yul ngwala nguni diela mi yugura nina ngaraka ngura Australia ka manjmakuma wala iru jaka ngaraka wanga o ka bulo yul ngu wala ngu manjmakuma nalchan numa yagura waru yun mire wo numa manjmakuma ura nina ka birka yun nalchuru wala iru dengu kapando wala i waktur wo numa yagura birka yun wripukuma ka nalchan wala iru jama manjmakuma mak numa iru ngula lakana miri nalken ngole yul ngola ja ka dia ko wanga ngola ka Australia o pelenya bichan bichan ja ma wala ngole tuala ngone wala set up no force nalken wala ngole work to no force to tuala mitche researches yako being our National Security College ngro par ru marchi lip marango balakro Australia goro kawangin niya wala rubir kami rin wala ang kala yung wala lang ka kawangan niya research niya dahil kaya ako Pascal Chaplin ngayon kura jal tiri ngayon wala wangi ka ngang turo daw o yung wala Tuala dai kayako Pascal, kawripu wala researches, wala jal, wala war erobuturo wichuro, dao o, yul ngay jal ngay wala dao lakang, ka, wala na ideas, o na, na kuala jal turo kamang itinyo bien, ka ngangturo wala war erunu na questions, ka, ukiri war erubala yuguri jura, le nani wala dao yuguri lakang, palabingo nyo wala war ero, Marango daud ya malany lumrang mukawala bar martinya kabala nigangun ya daud ya gapan galana langala bala kenbralna kawala nya bar erdwala nguni Australian government ya ninni kanang nguni report yulung walango kamangiti palanguni lina wala wangana minya bar ero nalken yukura wala birka yun yulung walai Bala kore wichan ngone duala national security koro. Makwala kora jal tere, wala kapan wala. Nalchen wala ero kalma duala wanga ngaraka Australia. Ngone nima jal nima ero daula krama o sharing, namala nima lango gamoro o warwo, ngula ideas. Nalchen ero kapan wala duala Galma wanganga Australia nang melenyungro yaikro wanga dia kala miel kala yakola Pascal wala angai jeru marki bunanung o pala ring map marwala marki no kala community le mar num mairo laka manang dao angoni ni jal tere ora niro wanga nanu kala dia kala ya kala mial kala Pascal wala tuala nanu namba nya kam 0492479220 abulong ada la kama 0492479220 tuala nanu namba nya o niro Jujur jura, email le. Tuala kam at Pascal PASCALE. Belum ada la kama PASCALE. Taplin TAPLIN Taplin at ANU. EDU. AU. Ngunin ni Jal, ni ring map, nan ko di ako miyak ko Pascal o, ka ngangtun nga niya, o daur kayon, na ngay Jal, ngay rumarchi numalangala community li, tuwala nan ngon namba niya, ngunin bilikam, 0492-479-220, mobile number, bulong nga rin lakama, 0492 479-220.
0: Yo, thank you, Numalango. Butter, Tambal, Yolong Radio.
2: We are the Allen Band. You're listening to Yolong Radio.

0: Walom dango ka 5 a.m. na charo anan.
1: Yo mingin mura ko ng James Bayong dial na kulma ka nga 88.9 FM dial kaliwin ko ka stay tuned.
0: Yo ka welcome tango yol ngo manikayo awa.

0: Hello, this is Selena Yibo, the member for Arnhem, and you're listening to Yulin Radio 88.9 FM Nulin.
1: Yeah, white mark.
2: Yo, ngarakawang adal, yala donji, Christy paprete bringal. Kalinyo kang unidad ok yata lo nga dal ngarakawing kituang at ipong ang nakapuan din, riala. Awang awang ari yung ngay kurap pabuk mo na naman ngay mo kanina, ngurol yung mamdoal. Kalingi kay Marikin Tipong. Kurup lang ang uli. Nako malang ang kurup lang ringgit mala. Papuro malang. Kanana raw. Adon malang. Limbrong ringgit ko ni Marikin. Pukmako. Yan dal nga na yun akong limbrong. Limato nga ma. Kalimato Marikin. Kakoy ang awaran mato. Kakamaring malarain mato. Nining katwali. Kamaring malang na mabukmak. Kalingit to ang ay Marikin. Tipong. Ya kang lawan ang ninyang ay market ringgit ay book mga ay ringgit ang market dipo kang wang ang ayat ang adali kalit munok adal pala kalit kilki yung limrungan na adal yung limututo ng pambigyan kam na kung baka pura meri tanto limuto kuya ang wang ang ringgit walang baka real ka naman din kapo yung tukurupar kapo dipo ay wang ay ringgit tukurupar book mga baporin yung limrung dalingan na raw. Yan ba nanya nakon? Limito nga ma. Kakuya nga markiya biyan. Ibin jamar ko limarkiya limuron na limito ka marangi kung bala nyakur. Yaka nga ito ka up and down ka wander bala lili. Baba yun maki. Kung ka na nga ito ka marki. Wala nga yun nga ito maki. Larom yun ng larom. Yaka. Tara mir na kundi pong wander yun ng mga bitya bili. Jamar ko li. Doon jing ulan yara ka wanga. Jamar ko li ka na wander. Kapuyak. Larung alkan wangau, pikir pilihan. Kalau ngara kajal tu ngara ka limur kajal tu buk mang limur turungan mam. Wana mil start nak kon gul malai limur gul malah palanya. It's very bad malah nak kon ya palanya malai. Kalau tu nina kawar tu nuli. Kayo yang tuan jenar naro ka kuyangan naro limur buk mak. Tuan yang ngara ka wangali nyokap pung nanti. Nanti ngai bakar ya lah merawan dan dipungul. Yo. Yang limurungan naro tuan jah. Kapulo limito naman matiyong yung ay limito ngayon at ang bapuro ay ito ratpek rungi rali. Tualwa nga kurumala. Tualwa nga nga yako. Brawan ding. Tualwa nga iwanan yako limito naman matiyong dalawa nga kakuya nga limito. Yan limito na lang nga raw. Markab mermala. At tao dahil yan limito. Mangitir ka nga matawa. Yapi dyan. Wanang ukapuan din. Pakariya lang mer. Panang ringgit kay kan guru perwa nga malay bukmak na yo panang yan nga na malang marka mermala limrong bukmak ko dyan ja ba pro daruk abalanya.

0: You are now listening to Yolongu Radio on 88.9 FM in Darwin. Kasherina Palmerston Gahampdudu. Kabalanya.
1: Praja, arangun na tunga ang tun wang kain ko yan. Naik ko na kung kam. Nalter ngay dalga po marikindi pong orya na kung tunji ng orya ka wanda na ngay bala wala na yung grupa.
2: Tunja, wala nga bala ngay marikindi ka po yun. Ay nga nga po grupa. Dungan dahi. Kalali nga yun kamaday dila min madakan tama na panminan ka po. Yung mararapa ngay ritar nga marikindi ngulang nga bala. Kulong nga rin ako. Papuro. Yo, ngulang bala dungan dahi ngulang ka po. Ang dila min ngay. Kat madakan tama na panminan. Dila min. Pala mararapatinan ngay. Wangai kapun madang ringgit ya, yurungai madar patenan. Cuma ni macam madang ni, taman apa ni mada pelba kaya lah mera pelanya. Darira kaya mera, pangulangan mada macam mum teraya pijara. Yo, guni mada dan dapun kangal ba kain bun guni ya rakki. Yo, guni mada kang, no kangal macam ni pion. Dari pel mada kang besar guni. Nungun marin don dia private na nako ni apa niyan ka bukma ko mo kana kon dal mak nungun mari ka bukma ko ngalam rong ban mle nakon kanina mekinguna uri puri pumala ban mle bar ko kor gal ke kor nungun ban mle o nanngo ngandin nanngo palanya o yapa nanngo o mari nanngo o ngo kutaran nanngo yapa niyan malain ka guru pa mekinguna ringgit ya diang mler pa.
1: Ipungya na pun ngayon ni Marichin kapo kapalan puro Angela arakon mare tete kon balakan
2: dualin ngay tawin dualin ngayon ni tawin pichay ngay kanon ni Marichin ngay kapo ringgit ya tipungol ang tipungya ngay madar pa unan dyan ngay ayiri siya titan bapur ya pichay na bukma na bapur malakurup na kun ya pichay na malan
1: still na kun ringgit kurya machingura na kun ngay. Nah malangunya di pung eh guru permacin namun iri cangane, baca.
2: Yo ngene ngai ringi cemacin guru permacin nakon kulungur na pelingal na malabar cai na kauri puri malabapro nakon ngaledung ayo warame o na ngula taluangun mare monyokun wangai mana pemilangun kulun ulangun perawan jen wangai na bapro malanya pegan. Andi pong mala, kawali pong mala kuna ng mala tika mala kanina matiyon ng mala waron na ringgit ko nilin. Pangay manapan mo nun.
1: Dahil di nga yung unawa nga yan eh. Tunya na kun. Di pong na kun ngayon din ang kapun. Pracha.
2: Yo, dahil hindi. Yapan niya. Dahil hindi ka. Ang ulingi nga ka ngayon yung nga waton. Asa nga ka bukma ko nga waton yung nga. Kalimaram nga nga ka, rungan maram. Unin dia ko nuringgit ko nga ito yun nga ko nga lawanan min pichan diwangan ng bilyon. Nga ito rungi rin nuringgit la yan. Pichan. Yo. Right, pra yun na nuringgit. Wala nga nuringgit kay Martin Gapo. Ito kopin yung nga yun nga karali. Wangal la yan. Pichan. Yo. Pala nga nga room ngura katiya ko wangaw. Kapukma ko limbrong sal nga na yung jamala. Kakuya nga na raw. Kanama. Kan. Malingi nga limbro aray. Kanama nga limbro bukma. Abijan.
1: Mawana lingkun baca.
2: Yo, tiada dah urgen malah. Yang ngan oleh murdal markab mir malah. Yang matu ngaman, yang matu tuan mana kita dia abijan. Panang ringgit kan markin tipung. Perawan jengol. Perawan jengol ringgit kurupan murin buk makna. Bapurnya.

namire buk mak ngarain ino tondang rakawang ngain gaga lewen kongur sirip pingur kanga main makadual gayul radio kurah.

ko labit to ang rakanin nang milin gimbi ang niga nga man radio 88.9 FM.